ang pagkarukuncho Dios ni. Yan siyang kimpapahay katang daytalay kampak kakligi ko naman songkoy ko tayo ni ko ta kausay ni ko ta voluntas ni ko ta pasyuras kay ko ta Dios taytay. Manang kupuno ay kikuna kamachiki pikaw sa ita imarimas kay ko na tapos huntay tapong tiyeka sinti sa minchas kay kimpapa kausay ko na kasi. Yasilang kita ahmi taytay manapunit tukoy song kumantacho o ikuna kasiskanta ari mahirumente ruay man kachurako ikum papa Dios niyapakta ka song kukunatan taytay kawasyon ki Señor Dios ni muchas veces imatapas ruay tati kum papa isyak manatak taytay kanta kasukuy tejay kuchu. Yan pa iko ay kakaikapil ka Diyos ni. Señor Diyos ni, kailkay ko nata kawari ko, iachay ko papa Diyos ni, muchas veces taytay, iini ko kang, manatakaway ni ko ang tiyak, manawalar ni ko yung kawas ka kuyanta. Diyos ni, yan pa iko ay ko. Pare Celestial, chikak, aliyue yung ang papa, niyan ikip po ni ko pa. Yes ni muchas veces no kay ko ka runat manchikoy ko kandat man manchikoy ko si Papa Dios. Yan ang paikulio ko ay kunat. Santo chpia Dios ta italiay ko Padre Celestial. Papa Dios hasta hoy ya yue ni ko ta musuhiachi. Ta itay uyanay kong kasyang papa aun kampak istatura ikam chianay kukam. Ahnat taytay munang ki papa Dios ni umit ko ay ko Dios ni kaarik si pastawang ka papa kampak ka kunapi taytay intindi ko ito naupak tarak karo naksong kong da papa Dios ni kawasyan ki Dios ni kang ati niyo kumakang ki imay natang taytay kanta manchikoy ko may kamang papa ati ko kampak ka machiko ni ikunat ruay tapas tukoy tantay tay chiknat kawasyan ki Padre Celestial. Dios mio, Señor mio, yan na pa iko ikunat kalpalay kit Señor ya pa iko ay Papa Dios ama pon tay tay ahina kay nikup Señor ni sa ikuruk pas pisipak pas ima pas kachuncho Dios ni pa chikaktan tay tay muna ko ang kiko, ahya ko ang kiko, ang lang ka na ikitap, syuray ka pa ang kiko, siya ipi Señor, son ko pa son ka, at sinabi ko na iku pa. Manang tayta, igual yata, chita ita isya, kawari wa ang kiko. Sa pangkawahi ko naman, Señor, lang ka na takong ki, may iyo siya siya ito sa ikimanghina. Tayta, Señor Dios ni, gracias Papa, Dios Todopoderoso. May hinati niyo kayong kipapa. Taytay kay ka mga Señor o kay siya ka mga kiko. Muna kilay kipi Diyos ni kay pakartapos kalay ko yung kipapa kay wairo si kiprogramasyon ning kunata. Sa minche churi kunata ay katak taytay kushka siya ko yung kipapa kay pachawalyarimpi kay somak programasyon taytay kay wairo si wakirichiska. Sa menchi churi kunata o si kunata, taytay kaika cha papa, kay pakarpe mas kamusun kik papa, yana pa inikita, bendisyon nikita, kuya ko inikita, aung ati nikita taytay. Papa Dios, ung kusaka kunapak, nanas ka kunapak taytay, diakis kong kuy kunapak, kaya papa churi ka may papa bendisyon nikita. Señor, ung kusaka kunatapos kaya sa Señor, kalikay churi ko papa. Ati niyo takkan ki Papa Dios ni. Kampak to kuyip sa ating kulata, Señor Dios ni ko. Gracias Dios mio. Toy tay. Manya kuy kay pakarpe. Señor, kampak to kuyip sa ating kulim Papa. Kamam siyo to kuyip sa ating ko Dios ni. Una ko kuya ko tay tay. Bendito Dios de los cielos. Gracias Papa. Gracias Dios ni. Yan apay kuya kuya isa kastawa na Papa. Tay tay. Kuy kuya

yari shanki, radio vida de Manawasita, softa pachach, posachunka, warik ay nimpi.

pero kamuna siyang kiyapang o waikikuna kampa runa kamaskaiki o waikikuna kaman chimpa ya kamunanta Señor dispuesto kasiyang ki papa chaski ya kapuna ikipa imayna nyo kay kutapas chaski ya kapuarkan kiko Señor ya palyang o waikita runa kamaskaikita kang wakya siyang ki Señor kay o waikikuna ukunta Señor purillasasku papa yanapainikiwa que Radio Vida, Señor, sinchi hatun yanapa, Señor. Facilita papá que si mi kikunaban si ayeiku karu yakta kunaman. Wakin familia kasian yaki kuipi, wakaipi, wakachina kuipi. Wainachu, kurachu, biudachu, kasadako kunanyachu kasianku. Yaki kuipi, wakaipi, paikunapa, yapaikupa, sumak si mi kikuna, kangmanta. Señor, kaman kutirika munaikupa. Rimaikuwa ikupuni, Señor, tukui tiempo simikikunawa. Gracias, papá, que oras pipasamincha ikuwa y anapa ikuwa y manakangwan kamanan alintachi matapas ruwariman, Señor. Nyokap hinanyang ruwariman. Aswampas, papá, munay nilaikiman mitura ikuiku, lyapa iku, wakikunata samincha yakapuay. Yanka kusyanku, Señor, wakin goko de repente mercado pi, tienda pichu, chahra pichu, imatarwa kusyanku. Ima nanay niyo kuchu ay chakuripong kupipis ka kusyanku, papa. A veces nanay kang ay chakuripong kupipis ka sasam, papa. Lakira chiwanku, wakara chiwanku. A veces fuerte, papa, ima, on, ima nanay liapas ay chakuripong kupipis. Pero kan, papa, mas takareksinki, nanay niikuta. Makilay kita papa nyo kay ko hawa churay ko. Una ko inikipi papa kay wai kikunata uiwa ko wai ko. Gracias papa. Sayari chiwai ko Señor. Ikchari chiwai ko ininikupi Señor. Kamanta manyako wai kikuna kasahko. Kampi inya wai kikuna kasahko Señor. Tukuimanta agradecido kasah. Kangman Señor. Gracias papa. Kamanta tukuita pichaski ko Señor. Ahay muna ko, Señor Nico, Jesucristo, sumagnis ki sutilyampi, baliku iki. Amen.